ane kawani ta ke guksang nang khrai tu jeun te pne kok brok pando 30.6 megahertz tino pando asukira rasmalani kok khnalai mani ang je tu mani khorokurei chine buwa gerani kok no kisa khursai sai khnai ka ang ke ta guksang rasamung khnalai ne ane kawani ta ke guksang da phaji te rang sarasa pung nor ni bagri